0: ne no pa ne flip up in kesia ba your other defenses and assembly mu no ma obetimi e bia with maka se o eye fair comment na ye say e bia eye ade a wo che na adwen ba we no twi say nya adwen kire ndu no ntimi ka say no so ye no no obeye sa anase obetimi aka say you rabbit me aka say what the attribute say malice be put be ten chin or the kind and I say a statement no kind no na a reckless as a one no one quickly and okay can't answer him ndu ni na court no be hwini ni na kan ni na bu nemu de di kan pa you need say defamation pa no mi say assembly and credia na say sami jan fi etimi chin say and credia and ye yura no onyi defense bia omrem
1: Aiti ba kokura na wo manfo peso mu hu ne se Eric KJ ni PFM ye na ye defendant no mpacho se ne be ya me maami o we kura biase wo ti obeti ase no PFM no ne Eric KJ ye kwa court dem a ye kwa eden
0: aha de ya na ti ne se ba defamation na e mani che se ya ka asem na gu bi hu fi no se de ye hu no se bi se ya ko ba ne si no obi bia wo no soso e be sa publisher na obe sa ka asem bi no ono so nipa na wo ho kwase wo si wo no so ka ho e disasem ba se si yi na de me ma ko si bua te mboma me no ka se na ma sa ko publish o me bia me social media na sma ko bia ko ka e na na ma ho kwan se obi a ka defamatory statement ya sa re publish ya na se ya publish nipa no e ma na se obi tmi di na ka ho so ono so so defame e ni nji na ma na ba sa no nji e bia me ni mba bia o ye owura ye ka ji ni try ka ye e bia wo ka se
1: Enti bacho ma yensha die weyo contest na yero asamije mfi jina so odikasa ye stoshness no eno eye political talker na asem na aba na ye nyina ye kana ono so kebi na edia odia sanitary
0: cheze defamation suit ne die kire mbi ka chichiri munu obi bia ofidze obi aka asem eno mkano slander cheze wa kana no aka asem bia asem ni gu mu fi

Nasa mi kachi o nini na anisa na na mo bimbele telo. Emo bi emo wi nyana dwene sa wu nim ni a